Putoyo eti tan soyo mapan gagah boten badhe kantun miyang kabudayan liyan.